0: Ibara Mondoye, Mibama Warambeni Gene, Zoni Gangona Loma.
1: Barasi Marie, Enso Eke Kouya Timbila.
2: Loeke Tanzoni Walibiani.
1: Aeke Lola Si Loeke Fana, Ilege Tileke Ngonzoni Nguchi Nyongoni, Bengo Ako Bela, Tsongondochi Mamboko Chamulenge, Gato Nganaye, Ilimbi Tifaya Kati Enzoni, Loeke Nzoni Zochi Mungo Mamboko Na Azu.
2: Na Tango So Ilundo Na Kodrochi Yeti Gwena Meni Kete Kodroso Eke Na Tereti Ye, Meni Baba Aeke Kasulu Na Azu Tilo Aeke Wunda Yi, Nyela Si Ani Limbi Tisara Tene Chala. Baba so aike wa mungo maboko tonga na mari ti kodroso ilundoda.
1: Moinga kusala tiala iki ngangu mingi ya.
2: Ai.
1: Na mbeni la kutukutu ti awa mungo maboko na azo ti mari ati na maboko tia turugu kbali ala muni a onani. Nga awa mungo maboko na azo so azo aike sara yiti ngangu na tereti ala aike fala, aike pika ala nga aike muambeni aike onani.
2: Ayo, ala lingi ti sara ye tonga na sofa de ape.
1: Alingi ti sara yiti ngangu na tereti awa mungo maboko pepe tene tiso kusala ti ala ayeke tiso fini ala yeke na ya ti aye ti pale pepe
2: so ayeke tongombela ti bumbi ti awa mungo maboko na azo na sese ti be Afrika.

0: correspondant dans tous les pays.
1: Bombari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
2: Jean-Pierre Garasuma, Kaga Bandourou, Radio Ndekeluka.
3: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
4: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
5: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
6: Priva, Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
7: Mbaiki, Dieu merci, Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
8: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
9: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
10: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
11: Nola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
12: Jean-Bali Piobangasu, Radio Ndekeluka.
13: Bombari, Pigon Fuguet Fidangamo, Radio Ndekeluka.
14: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
15: Mayanga, Tedeketeti, Radio Ndekeluka.
16: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
17: Bunga masama la limi na wata chibungi na ndoda fuu Ndekeluka angu chua hasangu na lego chibolivis masambai. Bolivis ibarala.
18: Ibarala Elvire Kentumbe, ibarazu kwe na litia kusela aliti asangusu. Aki awa kusela ati bada chikonomi wa konsei ekonomik la. Si ala sa amin tamula chikusela ampeni piri tongasu nambari ti simantri ti zila. Ten nandoni na yanga tia la sinfoyen Ludovic Malikatia.
19: Kota zo chindo kwaso afana obango na legwa si a machini afuchi na ngoso si yechingangu asina yache kodro. Johnson akwete so ake kota chindo kwaso tona mbichi chimango tere na popochi kodro sisi chibe Afrika nganda ndokwa chi Diamond Cement a unziawe fade ak mulege chitene asa asiman nandoso.
20: Une année a condition.
21: Ilingbiti mungu wako titena bakuru niko ya sige si ilingbiti lekere peko tia masini so eke nambake tizila. Ndali tiso eke gana bakuru ni na lege ti mangboko na yanga tingbuti kribi wala ti dwala si eke muni ti ganani tonga bakuru niko asige na mbeki tizi la we milingbi jitene na iso na yati nguwako ilingbi jitondani tisara sima
22: a produire du sima.
19: Amadou Sabi Manjo soa ki wawango chi conseil economic social environnemental lo kasa biani fuchingo chi amasinso si awa be Afrika asa nangoso si yichingangu asi
23: la so e gaya e visite si monteri so na vundu paske akemeni okasyon so e ba vraiment e forso kodoti asara titene e sigi na lege ti pasi titene kodoti amai malheureusement akita usu usu chi kodoti sont toujours à Kekira et Napoko. Le problème est guerre centrafricain. Il est qui guipale na liti, il est qui bouba propre, combattit, sous combattit un peuple centrafricain là.
19: La pochi zila, a wango agoué nan dokwachi mokafa, chiba, na legwasia ki sa sambasia ki muna awa befuka chitene, ala yoni, wenda so a bandanochi mango cha kotan dokwa dengo guze, so agana pekochi nbeyon glasa bandanochi commerce, lo ye fadi pepe chi sa tene na singachi.
18: Amina sanguni na batati mbaiki, sosia ki nati lo baila, ungoti awa poroso, ngana kutazo sosia ki sa kusala nati an dokusa ti leta, asara balota tongaso, akela si ala mande, chilon na bikwa useti si na biko utaswa on na ndo timini buku susi abate ti maingo ti batati mbaiki susi ndorini akepidel akemini ngobo chikusala ti pialo ekwingba susi alekeni maboko na maboko na ndukwa gwembia susi abate nti yati kodro sango na ndorini angati wagosinga ti Dieu merci Vonciel Grévico.
7: A commanda Osho a mokonzi batati a commune omene ti la loba ingana a conseiller municipal ti mbaiki na ala sosi a ekenaliti ando kwa sawisi ti leta si a kokapana ti manango ye ti lango useso ala waga andaga na ndo ti ngobo ngana lege sosi a mokonzi bata na a commanda alingbi ti sa kusala na ningana ngobo sosi alingbi ti sara na plan ti développement local ndati manango ye so a eketi tenesi a mulege na ala ko sosi a kokapana pana yani ti tenesi ala sa kusala tala na lege ninga na kwengondia Sidwan Oscar Kongwa wali sosi leke spécialiste na gouvernance locale ndali ti pialo ekwengba lofa bangati nyesi ala leke kapa ti fango yeso
24: aba etumba ti biango boti kusala ando na SCA miri akina capacité tena asara pedel tala mesi tu nzaga mbi ton sosi la kwa ala muga winja gasani a nzera ka ibaki zo tena ikeste mbini ando du komiti mbeki saki komi chef de kitne au ont été élus à sera là à venir à la salle d'état là. Mais encore un étatier à service de construction d'état avec Boumben étatier qui mérite si on va pas là que à la
7: Evariste Mbongi, ceci le que mon cousin Bata Timbaiki, le Bapia Kuso, le Lingan de Tissa Kusala Tilo, la Kalegeni.
0: Il pingba le Fanaya, Kota Kambatu Kusala Mingi, soit bas d'abord Kusala So, à Baya, à conseiller sur Gisarakwa, à Dagbata, parce que non seulement Zimbaïa, quoi, Père Moisoti, Pisa, Natangacha commune, Nukoua, Duka Bouda, Boutelesi, Kuela, Boumbi, Gafanaï, Rolti, sur Dwatisara, Kwaso, Dwatisara, na Terati population. Non, et ça, quoi, la Legeni encore Mamoumingi, parce que formation so amuna ya kombenye so ilinga fanya pe inga koro yemingi atraver formation ti pingba yemi
7: kapati mandango yeso akondani na zingo yangani polele ti plan ti development local ti bata ti mbaiki sosi ala eke sarande na kusala ndali ti ngu balako mbaiki Dieu merci foncial greviko dafono non de keluka
18: elundu na bata ti mbaiki si supe gunati bata ti boa akoti agbata ti koloti bi afrika akia pale ti a rond point wa rasambelege a serasi anda utilege aketambula mingi nilasi ya amasika susi ya kinati vaka tizo kwezu si ya laguta tonga susi tine ala leke misangu lege nati vaka su dana ketitene akanga lege nanda utilege sango chua gosingati konstando lo babu
1: Titondani na asangbilege ti Martino Pakita la police Herman ngana lege solo na kale kale reguna kambea bemengondoni aikegi oko ambena ndo sosi aleke titene azo ante danjoni na lege ti kutukutu aike danga pepe na andoso titene a kutukutu akwe andao Sylvain Sakoa oko cham lenge ti kartezo kwezo lotara titene lo muma boko na sarongo rompwe na mbege ti vakatilo na lege ti koforotilo wani
2: bidutimu na ndo ti rompwe sumbige baka aksidan pasi mingi asara simi guli ti non, il faut que je me si à la coya accepter la négative et créer un poison. À un moment, so il faut me dire que je sous-préfet. La sous-préfet, tu combines à monsieur le maire. Dans les messieurs, si la monsieur le maire, le mal, il est le TTP. Si le TTP a gagné, monsieur le maire a gagné, si à la TI, la police a tout cas gagné, il y a 6 mètres carrés, il y en a 4. Donc, so, à que maman est là, Mirimiri, tu en as à bas, et où mes yeux, il y a un monument, le père du Dina Yanni, le monument, béni, il y a un
1: monument, kutasi dagbata silore dati godi sara kusala songa na mungo mabako chawa kude kusala soa kebanu mati lekerongo aye tongaso sirompo so abagigi lekerongo iso ya kebine iso amengiri kodro agunda ni mingi siprien zule pakpengo na kururu lekerangia na betilo
3: rompo iso lekesu wa mungi ya na mingi paske ambe na zo ay mulo roti fu mingi ba rompo ya dazo ay sarasi ay respecti rompo ya bia sarasi ay na sekirte miuna na kutazo ti kodro a misi lemera yifu ala gaba puko nisu koma sarto yifu ala gita aranje rompo ya tene adu ti valable to ti kuta rompo ti vilga
1: a rompo ya kamina iso ak mulege ti tene akir na peko akpale ti nda uti lege na ngata mulege na kutukutu ti gonga yeke ti mulege sa kutukutu wala turu sa ke on a on a lege ni na ti kodroni la kwe akpale ti amosoro ti ati kodro angbala kwe ti gana akpale so si akanga lege ti tene amata kusala tonso asara ni na lege ni constant ndolo babu boa radio ndekeluka
18: na ya ti kuta kodro komandati sangamba ere ak mi kuta pupusia ya danga Susi akinanda genika danga tiba yangala kana wabi Afrika susi akina tiba taso nanguti sipilango kuta langoti matanga ti jipanda si ti kodoti bi Afrika susi loango balo menena don omene na bikwa o siosu nanduti on akidanga susi alunti wa rambini ambulance wa miniko tukoto susi ya batenti yongo azuti kobela ake ndoko atizanga sanga apides lasi amuni na ala dabetira so danga so awara ambulance asa usawe kujoni akelani biati kodoti bi Afrika si muni na danangasu nangu saki use balusi yandani oku ema kuta wananga ti bayanga Julien Semdutu susi ya kimetien chef ti batati bayanga la ake sate nandoni na singa ti wago singa ti prosper siki kwali
4: kojo nilani idemarani mingi chitene marada londo na bomanjoku par exemple uli njombo ti gana ige ake amalatu lani ake gana nduji muto idemana kuta zuchi ala manani ligo ti e biati kodo agamune kojo ambulanso ake servi na population et maintenant na gango ti use ambulanso ipense ake ide ande population mingi e iye ti profite na didisinga tmo ti pika saku na nduji apartenaire songa ti ponse na tene ti kpale ti seni na ya ti kodo ti e mais ambulance ala ndö ti mu na ye ade e na ala e duti ti pika patara na ndö ti lege wala e yeke utilize ambulance ni zo ala fade ayeke bandu na ndö ti ambulance ni e yeke paye ande chauffeur so e yeke mu so tone parce que déjà akojo kpale so e fage angba na ndö ti donc ala programme mbeni réunion ti tene e wara tere na pekoti remise ni titene iduti e pika patara na ti pika ngo patara sola fadi e ke bande a mama tene so ko isulien titene ambulance ni a aider communauté
18: na sango ti ko rwande na mbaki ti ko doti RDC la ak mango terapepe si akiri apaki gi na popoti la souci ak na ti bombi ti kamaki te ngana ngo biati ti ko doni atati souci biati ko doni Félix Tshisekedi amuyanga ti titene lo pika patara na la souci ak na ti bombi ti kamaki te ala souci ak na ti bombi ti kamaki te souci ndo na ke 664 la ala faza tene ade ayini kwe atambola na legin pepe na ti bombi pour soso mora Martin Fayulu ngana Moïse Katumbi si a kutazo ti a bombi pour soso ala faza tene fadi ala ke kiran ti tene ala fangonzo ti betala na lango bala kon oku ti nze ti septembre souci ak ga dana ke ti tene ala kanga lege na bungo li ti gati kodoni tene lo bion mama ndiana ya ti kodoni na sango ti awango ndembo ti guerre sous ligue ti combattant na so ya ke tambola na lege leti londo ti tapis rouge birito na so na le pekoti a ndembo ti quart de finale ni la ake bumbi ti askangba si a sobinda na ndo ti bumbi ti aset ngumbi ti ngo ota si lombo na oko lasso na munga ota ti pekoti bi komite bumbi ti ange de tapis rouge ake tandembo na bumbi ti sawina ndembo ti guerre na kodo wande ndembo ti 3e place ti kango ti wen ti azovoko na mbage ti awali la ake birisi a tambula na mbage ti kodo ti Maroc ala ti kodo ti Algérie ake ala si ala wara pasa tonga so ti tene ala so benda na ndö ti ala ti kodo ti Maroc la ngo ota si ala ngbâ na use ala so benda so na pekoti ti tir au but na pekoti so si abongbi use so na lê ti londo ala yeke na ngu oko mbage na mbage laso na ngbonga miombe ti lakui la ayeke kodro ti Cameroun ndanga kodro ti Malawi ake ala si ala yeke ta ndembo ti finale ni gi na ndö ti sango ti awango so sango ti e na nga ti kodro na ndo dafu ndeke luka akondani singila na laso kue si aduti ndugo ti tala mani Elvire Kentombe kambani akiri na la
17: singila mbingi na ala bolimisi masamba e wara tere ande ngbonga miombe ti ancien droit sango fade so na ndö masinika elize migel lwanga kote ayeke bolegi na e ti utere awe e wara ande yorso la merve mi valanda li ti mi ndoro kue singa
5: ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asiona sango
6: ala pika singa hio na kundu ti stop atene ti dafonano ndeke luka awago singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala pulili
5: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
6: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asioni asango
5: stop atene mbeni pialo ti dafonano ndeke luka maboko na union européenne nga na coopération suisse

Singilanya kunamba kichelanga yoshira miri mivala na gine chala la ki maito suna koloti ya Franzi na kolondi dango kolose bi Afrika nga da fond de que Lucas ngutse ya chile chindu zo kyarsu ndo wala ngutse la so chila inga sue kida itonan na potachi bungi ki basu na potachi bungi la sue lingu chitene sa rangi tene chiswa gyarsu ndo wani atondan na balus ndo nusu ya kemande na baluta si singunga bekobe kombite andi suwala ya kesuande unza pa kitarati tene sa ngale chulu mwenye na ndako falisula iba na ndapresu garçon de wana ke balus na ndo nusu ti tene unza pika so risque na ke na 35% si na munga bekobe kombite ya ke mana baluta ndi si risque tu pika ndi unza paninga ke 30% so la ke so na mbagi unza pali mititi na sara ti si angunga ti la kuya ndi balus na ndo nusu au chaud risque tu unza pa ke 25% angunga ti mili ti pia ndi balus na ndo nusu ke garanti la ni la si risque tu unza paninga ke baluta itene 30% ila na patachi bungi na langu ti la sali mitinga so na yati tambora ti ku eli mitinga ke unza pa ke ndo ndo ri ko na mbagi ti karnu na ndembe so na mbagi ti mambere ka de ila na mbagi ti karnunga a garanti ndo wa a ke na opoti balus na ndo ni ko so ke mana balus na ndo ni mba sambala na langu ti la so ndo wa ke ngada na pikobe kombiteni na mbagi nika ne na nda profali ti na ngunga so ba ge ndo wana ke balus na ndo ni oko na mbagi karnu unza pa sa ale ti lo ngangu mingi so risque na ke 55% la jusqu'à ce que nous ayons un peu comité de soumons à payer que de matamata, un balus et un bassamala qui garde une douane. Si est-ce que tu nous apparaît que 65%. Bongati la kuiti sina bongati bi balusi na ndonu senga na balusi so eke ya kiartundu wani adukati mungati bi yake muza pali mwite na sara mitonga na beti bikanda wesu ndo ake digi dingu na pekota muza pani susi ya guzate ne apika na mbagi tika mno na mungu akatundi kiluka yi kusu ake kiartundu wa kiartila sangote achile chinduzu si muna la waikia singila nazo kosa sorda fonde kiluka ata ngacha kapati kusala tiye so eke ndapre kujo kapati kusala da fonde kiluka teneti nda inga mbati tam. Bora.

0: igunambage chinga agbaka iwatoto kwaka wi bahala mingi o
1: ikwe baranga
0: ah singina mingi nga agbaka tonya
1: aje muti
0: wa ah nguta panga blokea la kakwa ah zai agbe nguta papa de gbani wala nga agbaku mingwa elo dape
1: iza basi nga soko za mtumja
0: pa si pendre njoni mingi tonga sei te baki nzoni la ingana si wasungula ah kufadia danza pa wala tonya
1: Lafu
0: ku danza
1: papa.
0: Ah. Ima kwape? Ita yapende kuchila la kwela eh.
1: Ne nila.
0: Ah, njoni mabala tenga nzoni lenga nambe na siwa sungu magwe chinguni so.
1: Niti mbunzuri lenga na kamba kipetu kikisensisho.
0: Mm.
1: Na umle kitu kikisambula na ito.
0: Mm-hmm.
1: Eki na kuya tu nisenji.
0: Mm.
1: Eki na kuya tu nroto.
0: Mm-hmm. Ah, singi na mingi ikwite nzuri lenga na voisin na voisin tala tu kanga raba ho. Ah, singi na mingi. Et c'est pas encore fini. Afonika. Mm.

babala tene singila mingina ejali sa mondali ti kuasenga tongo kobe imania awe singila na so ngbama da fond de keluka imagi mo zoko na beko miti so eke da na pesi mo nga balusi na nunu gumba ya ayegunga gine ti tenesi na ngongo ko peko beko miti ndali ti akuta sango na nga ti amiti djani ti binametale tene bala kena ti useka bala kusala ti la ti la inga lango bala ko na omene ti nze ti kukurungu sa kuse baso nani omena Jérémy Amene ndi ndo gba ko so kusala Élisée Miguel Banga Kuti Alay Rimindoroni DMG Kitindungo ngal ti kusala ni e ko be comité d'affaires de Kiluka formidable musique sommation

da fond ki luka tuna ki interati mi zetine ko banzela ngata sokwa ngama isela ke ngati tinga ko besu wala nguti nza papika na tibata chibongi na chama ke ta ko drusi dunia di ala nyoka wa ubya ngati ne ati ko besu ala kinga usi la katena tsama na matanga sokwa na ko be komiti zoni na kengo terena la motengene suvaja

0: Kana semaine a kwa imu I bi kelema nawe peni za mu epi izike sunar na yani.
1: Ala mu njani so nyalambi bi ala kisara njani.
0: Iki kagi na ye awe. Beni ita isara njana idape iki kagi ye.
1: Na mbaga chika makuta gisu ala ikai iso e inye ala ikasi ya gavu mingi sitene ala maina chi ya kusara talaso.
0: Iki sara a kuru kuru so na farin na ambe na ye epi mingi ambe ninga ala kito sambanga.
1: Iba atenti sarongo mafutati balawa ke pende mingi eske na ala gisu awaliti kama kuta kisara mafutati balawa.
0: Wi ala kisara me a iti sarongo na idape mbi gitonga na balawa ina le na yachi finingu ako si iki sara niki kite kite chite na ime ati so kisara na yacha ebyo anka kaso geso iki sara iki kagini epi iki ipogi kite kite ite na ye awa
1: ala inga chisara tisu si ya kinuwa kisara na gavuru kisara na savo kisara na kremso na ala gisu akita
0: ai dape lako isara sapa
1: apoko ti ya kusara so ala sara tenti posusu ala su ala sasu nyala ala sara apoko ne kone mini kusara so wali isara
0: akusara niki savo la ambe nizo akisara me ala inga lege tisara ngoni nchio nape epi na pagato so ikisara ama futachi karako so ikiboni epi ikikani
1: ala so ake wali nanduzi OFCSK ala kina mini ndu so wali ingi tene awali abumbida lako lako si tene ala buli tisala na yati ya kusara za sarzo
0: ibuli chi ifando nawe medanila ade ileke ape imbachi buli imbachi sarango dani ileke ntoni kwawe me imbachi buli imbachi sarango dani ade isara ape me na lege chi bungo lichi na lege ta renyo aigina plasi nyanga da ako wako so ikisa renyo nida
1: me so ala leke ndoni so ala lachi sarani na bumbi chala vinali sara wala mbini mungo mboko chi ndoko hawa wala bini gigi ya dasitena muna mboko dati ama ingo cha wali nambake zika makuta
0: mungo mboko wake dape gi iwanila iguli chi tisiki na ambe na kita ito so chitene isar na plasi sango rinyo chini bungo izo chumuna nga hii maboko wa idapa
1: nyalala munda laso na ambina kuta andu kwa wala kuta zikodro na tene asara nala sitene awali tika makuta neti wala dati awali titena la jushi dati sara kusati kiti pika pata randati awali lake umamati kodro aite kipa lake da awali lake sigi na leti la mdo sitene sara sitene siri la kiri
0: ibuli mingi na idema mingi na lege chitene ambena a proje agamuna imaboko na lege chidani nila laso ala wara ia waso ikina ngia mingi chitene ala iunda mungo maboko na I na lege chida wala na ambena yesi chitene imai si kodro ninga maya guna nduzo
1: so ala jiswa mina bumbi ya kedana mina kodro ala chisala yani wala batanku wala mbagi ti busangwa na mina ndu wala bangi ala iwe
0: wi na bangi lambi gwefani uta mena bosangwa da iri kape ipi batanfu ambeni ila igwe iki wara ala ka ti unda ala lege nye sipaji ala zai na lege ti sara ala nye ila iki gwe me ti tene lako ala iri toso na mbeni ye toso ti te igwe sara aidapa
1: ala sika so ambatala na bala so tentela tene ala wala aske ala pika patala ti tene ala jisadu mbini
0: wi iunda na president OFC ya nimbachi mbini gwe naenga dana luka lambi undalu ateba ala kwala kepikali titena muma boko na ala nga mena lege titene ala kala muma boko na iso ala kinangangu nape u isara ambe chichi kwawe sifaso wenje abanjo nawe sifade agamuna ima boko na lege chichi ambe na kusala so iye chisarani
1: ama tanga chiwi marsa su alunsi onso eske na ala gisu ala bumbi ala sara mini su alimi tene pasta bangu cha mama su ala ke na yati mama nji atala su ake kweni mingi ya ke sara sipira ni yati nguwa koko na mbake chi kama kota ye
0: isara ni ibuli isara pendra mingi isara ni I organize I invite ama kunje amer ambati ya OFC ya I invita zo mingi isara tab wimase ni pendre mingi asara si ingbana njara ni na ambati ingaso I invita la na mbege timbali kawe na iso na kakuda ala gai na ala sa wimase ni pendre I defile I dodo isara asene asasi si wimase ni I organize pendre mingi
1: na mbage chisidu wali asara matanga su ti wimase su ala bumbi kita kita ya kumba swago mungu mbako na ala su wa bidachala na mbage chisit uyem na mbage chisidu ka mechala gisu eske tene ama ala pisar marasi tonso na terta menita soka ya nipa ligi
0: iki nangangu na pe tene iki nangangu ni iki sar na ala me iko imbachi boli ikipika ngali ade yeso chini amai njo nape ade bumbi chini amai njo nape tena amai njo ni na lege chukbungoli ikimuma boko nala me ikwa yina kinganguna ikwa ikipika ngali gimbege na mbege chitene imai lege chukgrupe machini me nganguni la idapa
1: sarangwe chinganguna tertawele mbale mbake kama kutagi
0: kojo lake mingi na tansa sele kangba Meti fadeso duna dekete.
1: Na yati munda wala aita titenzi transmose wala tengo yakati ala wafango yakasu wala ala swaka ya ilibera wa batango ya makamu siya kite ya katala wala. Kasami hizi nangu ya tetanga?
0: Wi na legeti a ilibera a bagara kite yaka. Me na iso chite na buwa wali nangangwa langu na nila adi na mbege chigi adi basa hapa.
1: Ongi suwa bagara kite yaka migi mingi?
0: Ala kite yaka. Ala kite yaka. Mbeni mogwe chite na ala so ala sarangangu na mkasasi ambeni za kina mbeto. Ala kite yaka, ala tukna yachi ya kanuso, ala kite, amitene, ya wali lai goso mbeto, sitene, ipusu na terita, ala sara ii, omesa koli la kedasifade, ala sara mbeto, sapika,
1: ala sara namuna. Ala kina ngumbe, ala tontone, ala?
0: Ambe na kina ngumbe, ambe nila, ala kina asa uru.
1: Oswa sara ngangusu, ala kia on, ipi, bagarate ya kanikwe?
0: Ala kia on, abagara na te yaka, ni memu na bikwe, ala tuko abagara ni ala te yaka.
1: Iba lusulu kina nduti, lusulu kuseliti, wabatongo ya mahena bageti kama kutagime. Eske ala azuna gunateni na bagita?
0: Azuna gunateni niso, ambeni ala gunatena wara, ala njoni njoni, ala mba, ala ichi gusa, ala kia on.
1: Na legi wasi asasi tene ala wara lusulu kia representanit tene, muwa nguna azuni tene, azalegi nite mbusu si, azofaya kamingi si kodroti kama kutakiri na pokoti.
0: Menguna ngu akiginje nila nguna ngu akiginje chitengwa icha wanila tenala tengaini ngu sitengunja paku masechi pika we awe ala kiyo na korotala gito so nguna ngu mema ala guna tenya asara nye so gitengwa icha ala ni jiska tongana ler sal na limbra we ala kiyo na korotala
1: ala saki amam ala saki mamasu eskel muwangu na masika gistendati salgo shone terti bagar tamururu ala tabachala ima tene bagi nga amni nit kondrosi ya kifanya matala mingi nila ala kisara manos eskel kitatene wala nala su ala kutawali ala batala toy
0: imu wangu na amni nge mingi te imu wangu na amni nge apesona legeti abagara na atabasa tuko ala kirki so ala doati sara shoni mingi na atabani ala nji mingi me ii imu wangu na ala mingi na lege chinji ame nge ni kwa mai ifadeso me ame nge kwa kumangando njonape ambe na kumando ambe ni kwa lichala kinjonape so ala onwa yu agwa sara ini so iba pete so ibana le imu wangu na ala mingi
1: apalitia la ala suka ya wali nambagiti kama kutagi ala kewarni na yata kusala tala na yati jishingo mbuchala na yati bumuna tabungi akuko so wala mbagiti miri so ala kika esike ala kina kwa
0: Iki na kwale, kwale chini haigide machini lako mbachi mungo mabuku. Iki ngana mwye chitene isara ngambe na iti njonape. Na kukochi eveni manso karima iti bia ni iki pika gili na lege chikangwa kitikita ito sula. Ikuwa izanga grupe mana sese na lege chimaingwa chikodro. Itene ba isara toso si za kodro cha mai na ipika li a za grupe ma bama tayi geso za grupe ma miambi lana sese hakuma sechi mai nga kete kita na lege chi grupe ma so izana sese miambi so la ipika li chi mu maboko oko na chi grupe ma oko nila isara na wi marse so me zoko amunga maboko na ina lege chi wi marse sa fe gina bungo li chi wanla organizesi isara so na duchi ngochi na kodro ge ambe na wali mingi nga kina kwa ale chikangwa hii mokuna njara chikangwa hii mengangu chikangwa hii na ikiape bon asara si ambe na jitoso me ingwa lako na bungo lina uwangu na ala chifuwa lege chikangwa hii na ala chifuwa na ala lege chitenemo sara sosi mojuchinchoni
1: iske na ala giso ama sika wali ake sayi kiki mingi kamula kiki na mamuzela
0: ka ame ngechu walikuwa limbi terape ambe na kisara kirkir mingi ambe ni ala ingana ashi dungo nape me ala du ambe Bena kwa ashingu timu ngongo wape me, lako ala nguwa timu ngo, akigi, aina kodro gi mingi.
1: Atenti zi ngongo ambala kwa gi?
0: Angba.
1: Na chikodro wala asara gini na?
0: Asambe na sana chikodro.
1: Kamila sara ufuta? Sikena kukonzoa kwa lia dapa?
0: Kwa lia nso tenezuna sara njia uko use, si lo bubawe, so iinga ape. Ambe na kusara ni.
1: Na yati ya bukumusa ajiko fadili miyambizu eske ala kena ya mini kwa furoswa nena yati gogoro chala zikene akutazu sake mani na walandu kwa suwa piti ya mbukuna la.
0: Ade koforochi iniso ade si ne mingi ape. Apeti singa 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ape. Ingwachi gogina ni ketikete toso ade, ade akona.
1: Tenti beta la ti nangwani tene nyalo mwizi ya ketisua.
0: Tenti beti mbi alechi ya kemingi. Gezo mbeni mungo maboko chite na mungo maboko na awali si awali amai na lekechi. Kusala chi maboko tala wala lekechi ambeni ye akidape. Andembeti la soso mbi unda na ala chite na ala ganturu na terchi ya mungo maboko na afana. Ilege so chite na awala tambila njoni. Afalege so chite na awala juchinjoni si ala amai na lekechi kusala chi maboko tala. Iki na vundu mingi, iki ngana kwale mingi, kwale chi yake mingi. Sombi peche jiko nga kwa hapa.
1: Kite mama singa Margeriti kera singila.
0: Nesi barala kwe.
1: Kwa singa tia ki eko de promes aunzi la sowe itena ikiri singila mi na awa mungo ye atana yati Biafrika na kwa dowande si ala ama ye itene fadi ikiwara tena yati mini kapati kwa singa ndi.
2: Gi Florente andisho igondala itene singila mingi na batati batanga foso la gune na kamba kota si mapika mpatakati na awa Biafrika ti kamba kota aunzi ya watanza pae dana ingati peko.

0: Wabi Afrika tiwa linga na tikoli, kobela tikolera aikimundu na yakodro tie.
1: Kolera aikimini suni kobela so aikigana legeti sasaranga na legeti dengo. Tongana za tongana tereti mo iyo pepe na atikite ngui mo ikikui. Aikimu kobela tikolera na legeti mbeni zoso aikina kobela ni na legeti azende tilo na legeti akumba solo bu wara asioningu na akobe so aikina legeti pepe.
0: Tibata tereti ala, tibata siwatala wala tibata ndosu aleikida, ala sukula mamboko tala lakwe na nzoningu na savon wala nambu uchiwa kozo mtitene ala tokobe, kozo mtitene ala teye, kozo mtitene ala mukobe na mulenge wala napekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yorona yani. Ala koro lakwe pekota kobe tala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala guingina andu tizende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende tamulenge na ndu tibingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara la ala gu iyo na danganganso aikinduro.
1: Ndali tikpale kweti seni ipika singa senge senge na nzo wako so aikiduzduz.
0: Kobe la tikolera aikifazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo mbelati ndu kwa ibena gwe so bata inti seni. Ngana zo so aiki muma boko nalu.
2: Radio Ndikeleka. Aiki awa gusinga bali osio mandoni. Ne atakita kwa boti biafuga.
3: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
4: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
5: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
6: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.

0: ibarazo kwete nenzuni la kwiti la ingaso na la ikikiri na ndoti amena kutasangu sawa na ingaso tonga na tiswa la inga na ingaso akinguza pasi ya pika mingi na kwa tati bongi nga na yati amena kete kodro asara silo sara kwali inga na yati amena ndo mingi na tapaleti linjombo so akitilo na yati sanga mbaire ndo soka afanayi susi wagusi ngati afanayi susi bati ada akumbwe na pekoti susi akingusi alutini ati kodroni na pekoti susi dafono nandikiru kavunga sanguni lango mingi na pekoni su aini akito na le tilondo ala su pale sina tereta la duti tala klasu tonga na yen wago singa tie so abe menon duti sanguni lo ke sara yin tele nando ni nati kwa singa tie su gai ke dabe tala su tonga na tukwa la ingani be Afrika sara na inga su mbrimbri na biko usho swa om kota lango mingi su mbrimbri matanga ni abate nene na ando tingu balo mene nando omene su si be Afrika awara dipana si tilo la su aye la si agati njoni nati kodroni inga akpale wala angbana yati kodroni titene asara si kodroni na lingi na amai ngana banda tere Yesu azo sara tenandoni na inga so mingi sa gubeta la sara teneda aike mbela susi gati kodro titia amuni susi lufalo tene azi yambana dati kanga wakama kite mbena kojo gbele gati kodro niswa ke sukse masra azi mamboko na nuchilo si titelo kina yana datilo ata susi lo sara onguako na dati kanga adila nimbanga na nuchilo titene lo sara kanga chingu baluse.
1: Sur l'actualité. Akuta sangoti engaso nando tafonono dekeluka.
0: Akina biko use sula isara tenandoni anguza faswa pika na pekosi tere na bageti kete kodroti linjombo swaki na kilometro baluta nanu use tiku batati bayanga asara kpale mingi bayanga akina ati sangamba iri mingi tsa susi akina chikodroni ada tala kungwe inga ya katala akigina chingu si alak unda mungu mamboko sangu nina ngati DJ ki yete nji
2: ungo tia da suwa lindangu akinduru na balako na pekosi mini kota anguza pasusi apika na bageka akina kilometro baluta na use na batati bayanga ambeni ya mwende ti kodro ti vakati kwazno alango na gigi sodren bindum babati sewa a perdre a bien ti lo kwes lo gazoti langongo na dalango
3: te mardi ki masu yege wo arango ko betene te kwa problem ndo tene lango aga dapa do ga gigi ngbe iba gilera limbe awa gigi na kete isu beje ti melenga so ti azuna muna la yege lango da
2: tacha na bikumi a ona ati ko kwale so lo na sewa ti lo kwe ala lango gina gigi lo unda na gouvernement ti gana mungu mboko na ala
4: Eke gina luchi ngoni bi na de na melenge na maboko asala siga wa gimeni kete da ti obeje gela si ngbe igwe onde gitege da idu sigina nto zo bomena akumba ko abubane na asida mena ita se ke da so eke upona inga ko masi ke saga meni ngo maboko so wala mokonji wala kota zo ziko do wala maboko na yeke da pe zuna ke silo bagi ni afime gina mule ga onzo na silo bagi ndo egi engolo on mena ti la wala si eke sigani na ti kwali so eke da so tembito kando na kota zo ziko ro si ala supe aga mu maboko na yi
2: Fabrice ndako Wainda chindo kwa tipatango nsedu chitiazo aikina tambula tukusala na yati kodo soka ngalo gibetilo mgangu teneti pale so asinazo so
5: Swala edakazo ala kina biuze chakumba amena dazo gozo sala azana dasingu asukwa muni amena bongo tala so popota muni kwe yara asukwa nga kitoso bongo de edape kobeta chitengu kwa edape akumba ala kina biuze akumba awachala so siya ala muna kia waso ki alomp sole kwe mkwa muni mungo usi don juku ala kina tikpali ala kina biuze chied ala ikutene ya hidala titene ala sinakpali swala edazo
2: ndo tilenduzu adabete akeneba kutanguza pangbala koti pika na chama na yalangu susi akegande asala wisi so akepanda locha kusala so akenzuri tene ala ndo nganga ngutsala kwa timu mamboko na azu susi aona ati kwale so
0: singila na la DJ ki yetendi ibaso la kinyanga ti singa ngbene na gwata ti bayanga ibara la DJ ek
2: ibara ita ti di parfait comme c'est ibara wango da fondo no ndekeluka kwa
0: ala fanayi kode susi ala rokoto na sangu susi ala la lundo tifungani nando tikete kodro ti linjombo suwa kina kilometro balotano use te kbata ti bayanga nando ti kbale ti ngu suwa bubaye mingi kana ya ti kbata ni
2: lali ti kozo munda ngundu tala ita tedi ala inga nembe su ikeda ake nembe ti ngunza pa suwa ke pika mingi na mbage ti kodro ti linjombo so ake na mbongo ti kodro ti bayanga na kilometro balota na use iwara sangu su mbrimbrindali ti ambe na mlinge ti kodro ti linjombo susi ala teni teni ni na bambi tongana miso meke wa kusinga akinzoni tene bigipokoti asangoni biba nzoni si bilibisatene dalini bi partager na le seul que référent ti awa kusinga na rédaction centrale tinde ke Lucas si le yeda na pokoti tene so simbi na le kangi si bil mulege ti desa ando ti tereka timbi yakebeni kode so si bilibiti bina meti gouvernement wala na abelo ti gigiso kana gboti l'état papa ti tene ala mu mboko na so si yeti ngangu asinala datala kungwi akungbatala buba ala ba ake kode so si misa fazina kusala sola
0: akpale wala si ala warale ti londo tongana la gboti tene ala rokoto na sango so DJ Jack
2: ti tene tene ti akpale ta tene biani ake fade ngangu mingi si tene igweka kozuni bilondo ti tene biguna ndo ti tereso ala ba ti sinando soka legini ayo mingi.

0: akambi use okole gini agona mbagi chikoro chibu manjo kusua kina kilometre bala kona use mbagi ni agona chikoro chili njombo na mbagi chibu kwa chibu chiwali ada kena yachungu mata mata si ambini adani zo alango da ambini pepe so akwe na luti kamba baluku tongaso mitambora na chungu chungu chungu ali mochada so asembe ya kitambora nga abongo ay kena yachungu su na sese simbiki tondoni mbiki tambora itatezi ayfade gangu mingi amo ingi chikoro so abambi sela kusundula tere timbi tifanambi pekoti yeso apaseka
1: ivunga sango so lani na biko use la so ikina la inga ye yen la si agbyan na leti londo na pekoti sango so si ivunga nando da fono nonde keluka
0: na pekoti asango so si da fono nonde keluka avunga ni awe itate di ifana la so ngusu asuku si amufade adaka nguni atarati wole si ambe na manangeji kodoso akiri na atida so ataso mini bemengu dote nti seni kwa nanjo dutitela ayake tangape ambe ninga angba nando so si ayambala da me dutitela ni ayake ngangu mingi
1: na yati sango so nga la tene ayilingi si amuma mboko iyo tonga so na ala so si pale tala ke ngangu mingi ngatia itala mingi abuba laso na pekoni so azo nika na leti londo ala tarati gitinga iskala wara mungwa moko wala la wara mungwa mboka pek pale tala ngangu mingi
0: awa koto so si yeti ngangu sinala juska laso mbi kitentene ni na ala itatedi awa rambeni mungu mboko mbeni pepe nduru ala yongoro na mbageka nilasi ala ke dema na ngangu mingi atene ani ke ku na mbageti govorma wala abendo chiki giso si akumwa mboko na azo so si yeti ngangu asinala lakwe na tibi Afrika
1: gingo becha mwini mechi kodro chili njo mosula sa ketonga na nye DJ Jack
0: na ndebesu mbi kitentena la si mbachi gwe itatedi mbeni kota nguza pa apika nga langu use na yati kodro chili njo mboka inga pepe amo ngechi kodro sa ke dema ngangu atene chunga na alimbi titene azi ani na yati iso ake nzoni mingi ngusu ambachi pika so apeti on ande ti ayesu si ake sinani na ndebesu ita parfait tedi komese
1: ikiri singila na la DJ Jack yeti nji so idabeti awa mango ikwe alake wago singa tina ati batati bayanga iki gufadesu na useo kutasangotigi na pekoti kete ungoteresu.

0: na biko ushoso on akilango balakono no utati nzeti kukurusi ekida kontra sisi be Afrika asara matanga ti jipanda sitilo sosi luwarani asara ngu balomenano omenawe amina itinjuni agana ti kodroni nga yoko amina kwali angana ti kodroni sanguni nga tala bon aventure ngu bakatikiro
1: kozoni ko iketene tene ti seduti tene ti aturugu ti be Afrika alundo yongoro ngene ngu mingi na peko ti jipanda ungo ta turugu ti be Afrika angoro na tereti saki use nandoni ngwangbo oku so akigi kodo ti franzi oko si ake fanala kode ti kusala na gbeti gbia bokasa na pekoni afaka atine ati kota pale na togonda ti ngu saki use nandoni balako ndali ti gbata turugu so a ombage na mbage laso mbini fini pupu aya na gbeti gbia toadera ungo ti aturugu ti faka asumba si fadeso ala on saki bale ota bangi agbi lengo na akodro wande mingi Tongana, Russie, Rwanda, Turquie, Ngana Koroti, Franzi, So Sarango Kusala Tala na Teretimba, Amulige na Koroti Be Afrika Tiwara Siriri Kete. Yoko, Amena Legota Siwili Ngana Ta Turugu, Afatene, Sarango Kusala na Akoforo, Ngana Teneti Mungo Akamba, So Akina Ligi ni Pepe, Agana Vundu Mingi na Popoti Aturugu Ti Kodroni. Akonde, Nambageta Kete Dambeti, Akota Dambeti, Ngana Mbageti Dasindagi, Afabia Natene, Mandangombeti, Amai Kete Agbata fina damandangombeti, adomoyon so alekeni na yata dambeti, ngana mungo na kusala ti leta, bati awa fangombeti, so ungo tala a onsake oku. Nambageti dasindagi, ungo tia awa fangombeti nikwe a on bangbo omenendaliti, awa mandangombeti wala etudyan saki bala kona use. Tatene, aye atarati tene ama ikete, yako ambina lego afabia nina vundu so, ambina kota kusala asara nina ligi ni pepe, si atondati gana gingo be. Titene moduti kota zonan Ndoti damanda ngombeti, fadeso aunda teneti inga ngombeti wala inga ngokodeti kusala pepe. Fadeso apostoni ake voni vongo na mango amina zoti poroso, amina kota zoti dazapanga na alati bumbiso akana gbeti leta pepe. Nambageti seni ye atarati tene agbiyan na nzoni ni kete, giririti tene akpozo lo lango si asurulo na danganga ak mungbonga mingi. Fadeso titena suruzo aninga pepe yeko ya unzi. Laso mbini fini ndo kwa so a irini Centre National d'Imagerie Médicale. So ak balegeti amina kizamaso anemingi soko jo sarangoni akingangu na kodo nige fadeso ayapu akasarani yamba na be Afrika. Na yacha iso kwe ambina kwali angbala kwe. Ambina zususi ya china ati kwali wala china ati nda utilege si ala ikina sewa mbini.

0: pepe chitene amuna la tunga iu kuzuni kwa chitene abatene chiko foro na pekoni aga yongongu na yengere ndali chinguru bia yesu akingangu mingi aon tangani kwe akuta zuchi be Afrika amiro bia ni tene chitokongo azuchi kubela so palitala kingangu mingi chitene amuna la tunga na kodro wande andana be Afrika ge akuta daganga susi alingbe chitene akiri nzoni tene na akuta kwalitiseni aikeda pepe amina fina bakuru cha daganga tona chikodro wande nga kwe aikeda pepe dutingo cha zo na yati kodro aiki ngangu biani mbina yungu mingi ako foro chindanze chi awa kwa chileta ama inanduzu kete pepe anda na lecha gara na yati kodro kwe ngeri chi ako benga na mbina kumba ni kwe akuma igina nduzu laso bacha sewa afatene ala warakobe chite gifani oko na yati lango oko mbanga chiso kwa foro aiki da pepe kuta kwa liso agundani use kuzuni akatene chifango ya kana batongwa ya maso anoko nopongo singana mbage tene chikono miso amugoti na nduzu gba mbanga tiso kwale tise duti afuse na yati kodoti be Afrika
1: singila nala Bonaventure ngobaka tikiro ala sukwe na tere tigi na la kwisu na studio at dafonande kiluka ibarala kujuni kwe Bonaventure
0: ibarala parfete di komese ibarawa mango dafonande kiluka kwe
1: ala fana igeresti lekerengo sungo sangusu si ala suni nando titire ti tondo na peko tiso si be Afrika awara dipata si tilo awae asarangu balume nando no umene awa
0: kuzu nikwe yeti tenena la parfete di komese ngangu wala ndarati wagosinga aki yesu si aki pasatilo titene losara njoni kwa nani kuzu nikwe ake titene nolo yinga aye mingi na yati kodroni use pasati wagosinga akiso ayesu kosi dafono nonde kiluka kusara kusala nandoni ake tene susi na yagati mudi franga iri ni a archive na yati archive nito wana molida mokwara agbuku so asusungo mokwara nga ati susi ake lego chazo susi kisara kusala nandoni e ayesu kweso mokwara nga ni mbrimbri na yati banda teresa ira tene site web ti dafono nonde kiluka si mogumo pasula yani kwesi limbe titene mo sigi mo wara a Yesu si mo bumbe yangani mo kire mo suni encore na kode ti mo titene alimbi na anjia ti kusala ti dafono no ndeki luka so alimbi titene anjere na betazo so ake mani
1: iba na yati a teneso ala suna yati mbiti so a gereta ina ke ndinga ndinge me kujuni ko itona na ndoti tene si duti anyela ala batala aganzuni
0: na ndoti tene ti se duti iba so na pokoti ngu bale omene na omene so kodoni a warani kozuni kwe ungoti aturugu ti faka so aon sake baleota na gbeti bia Faustin Archange Toadera na ngu sake use na ndoni balu se so iekeda so ti tene armée ti be Afrika a bénéficié mingi na mbage ti mungu mamboko ti akodro wande na tene ti batango se duti wala coopération militaire so nzona ye aga mingi parfait te di komese mbanga ti so aturugu ti be Afrika na mungu mamboko ti akodro wande tongo na ti Russie tongo na ti Rwanda nga na mbage ti MINUSCA nga na mbage ti ambeni akodro ni so ala mungu mamboko na aturugu ti faka si ala gwe okora oko i reprendre ambini akodo so silani akana gbeti aturugu tumba na mungu akodo so oko kotunga so e mbini poroso nso akeso si gbeti kodo akapika litilo mingi ti tarati matere loki yoro mamboko chilu loki mu pasa na ala sola na grisaligi tonalinga na ala grisaligi ala kiri na mbagi ti ngobo ti DDRR wala ti rokotongo angombe akiezo na pekoni a ndokwa a tarati tena a luti oko oko epi leta wara ligi ti tokwa a ndokwa ti lu ndendende sof ando sosi a kita kwa liangwa da ipiti jikoni me a u mingi ape
1: iba ala tene anga ngwa tene mingi nando ti tse duksi so aga na yati amena ndo na peko ti sosi be Afrika wara dipana si zuru asara ngu balume na nino umene me yako amena sangwa faso si na yati miti sangu tala sunga la sufa dingi ala faso amine ya kita so si atamla nzoni pepe nandu si tene tisa na mkwa na nginza so agendali cha turugu nga na mungu wala na akamba chala si tene aguna uzu aya ila ingi mbiti inga na tene njuni
0: ta tene molondo si tene motene a kota kamba si tene ni use tonga so tene ti yongo kamba cha turugu ti be Afrika na nduzu nga na tene ti anginza so ake munala na yati anginza ni atanga cha anginza chala ka wala isu chala pialo chala a concerné zomingi apeme yeso a gubita zomingi aketeneti PGA koforo sisi ala gwenandoti landowe na kiti kodro wala nandosi aketoka nina pokuta la jitene muna la ligi jitene ala yona kawa ala yona manga ala wara ligi jitene ala ngwana ngangu ala tena kobe si tona yiti ngangwa ga ala luchina leni jitene abata sidu jiti awa be Afrika mawani aikeso peji aso tongana aturugu ni ala bakwe pata chana ni aga iwa pe ambini so pata naga azitere ni mingi agati munala akpaiti mawa akpaiti vundu ou se na kan do tenet promotion au lieu de la promotion azo na ndoti mérite so ayinga tenen moso moko mosara kusala soit na ndoti landoka na tiri mo fanguti mo si ala sigi na victoire na mbageti bangi ala so mbage si sara kwati tenen amutonga na mbatala na leti lando wala ala so sara kusala na ta kubu soko gigi kwala metena gati munala amunala akangini alimbi nani met on akangi alimbi nani par exemple mo parfait dit comme c'est mosara ngu balusa wala ngu balako no ku na ati turugu me kambati mo a enquêté ayo na nduzu kete ape me mbeni agalo sara gingu tangu ku iyo le okamba le warakambati commandant capitaine titene le tombakambati colonel ka na bangoni akosobeta mbini mingi
1: ibanga na ndusi tene ti manango mbeti na pekoti so si be afrika wara dipendance ti lo asara ngu balumena nono omena wae na ya ti tondo ti ala so ala suni so anyena ala ba ti ala atambula nzoni pepe
0: na ndö ti tënë ti mandango mbeti mbi pensé lawala na be afrika so azo ali 250 na ya ti formation ti ainstituteur ala kue asigi na makanda maba mo tene na ya ti mandango mbeti ambeni so ye na kara ala yeke ape si ala so ahinga mbeti ayeke dape tongana ye si zo ali ngbangba oko ti gue ti manda ye ala tu ahinga ye ni alors que gba ti azo ayeke pusu ala gi pusu ngoi ye tongaso mbi amuna ala makanda après tongana ala gue na yâ ti sara ti classe awe enseignement ni ayeke ape pali ni ayeke so fango nzoni mbeti na amolenge ayeke ape après niveau ayeke ape e lingbi ti wara awa be afrika so ahinga mbeti mbrimbri si sara ye ti akango tere wala émulation na amba ti ti kodro wande e yeke lu ti lakue na kamene e ba kuta kpali ni la
1: e ba ayeke mbeni ti gingo be na ndö ti tene ti mandango mbeti so ala tene ni ti hunzi na pikango patara ti na ala e ba ala sene ala tene ga tene na ndö ti tënë ti koforo ti awakua ti leta so ague na wuzu pepe nga akpale ayeke na pekoni
0: oui ta tene kpale ayeke na ndöni ngbanga ti so na kote so mbrimbri ye oko atambula na lege ni pepe e ye so asara si abungbi ti asyndicat mingi ayeke hunda ngbene ye ngu mingi ti tene azo bien ya ti aye ni kozo ni kue ayeke ti tene na lege so si ala so maboko ti ala na popo ti ala na ngurubia ala hunda ti tene akiri ayo nginza ti ndanze ti awakua ti leta na nduzu kete ti tene alingbi quand même na acoup de vie ti fade so na mbage ala hunda ti tene acréé wala zia na sese mbeni sanduku so ayeke bando na ndöni so aira tene autonome ndali ti tënë ti apension pension ndali ti ala so si ayeke sara kua na leta apension pension ti aretraité ngbanga ti so pata ti ala linga kue akono ape ahunda ti tene ayo ni kete na nduzu nga na mbage ala hunda ti tene mbeni mbeti so airi ni atene décret wala mbela so alingbi ti mu lege si statut général ti fonction publique alingbi ti tene aza na kusala ade ti tene asigi na décret so pepe puisque ade asigi na décret ni ape statut général ti fonction publique alingbi ti tene asara kusala ndali ti bango nzoni ti awakua ti leta pepe tongana mo ba mbrimbri na mbage ti la police statut particulier ti ala asigi pupua ye ala ala yeke na nzoni salaire na mbage ti magistrature wala na mbage ti justice pata ti ala akono kete na mbage ti finance pata ti ala ague na nduzu kete me mingi ti atanga ti ando ndokua gbion gbio so aba tënë ti andokua ndendende fango mbeti fango yaka tënë ti seni ye oko achange ape ayeke gi dema ye so ayeke mu lege na tënë ti goro na tënë ti nzi na tënë ti akusala ti goigoi mingi so ngbanga ti so koforo ni akpa ape
1: e kiri singila na ala abo na volonture ngo vaka ti kiro ndali ti akuta kirimo na hunda ti so oko na oko si hunda na ala si ala kira na ye
0: e singila na ala parfaite dit comme c'est singila na awamangoi kue
1: e fa na awamangoi so si awa be afrika ti akete akodro so ayeke na yâ ti kodro sese ti be afrika nga kue ala ita ti tene ala fa bibe ti ala na peko ti atondo ti aye so si ala ba na yâ ti kodro ti ala na peko ti so si be afrika ni awara dipendance si asara ngu bale omene andoni omene awe e ma mbage ti tënë ti ala so si ayeke awa gosinga ti na ti akete kodro so arokoto ni
2: iri ti ndayeke anira gbien mbiki na gbata ti obo tongana ye banza so na obo ge bien que siriri ayeke da me sous-préfecture tongana mboki zemio djema nga na bambo ti kpale ti seduti angba lakue na nduzu il faut gouvernement azinga kamene na le tiro na yâ ti ngu bale omene na omene so e lida so
3: iri ti mbi ayeke ba gasa mariette nadege bilango na gbata ti bozum abango ndo ti mbi na gbata ti bozum école akiri na peko fa na nguru gbia so ange ape tënë ti mandango mbeti na gbata ti bozum ayeke miro biani biani
4: iri ti mbi ayeke fuka jordan Dani Yannick chumbi kinayati mbaiki atene akimuka wati dada na ya tangu me ikina kotangu gishute timbi kwa kida na bagando kwa ikina chute me inga pe leta adwati zileti loti tene lo bileti lo na mbaiki so akiposh na kapital mbaiki adwati duti fade na wat
5: eri timbi ake marte mbita mikene boar mbiba iwarangu balo menene umeneti independence me mbiba iforso gouvernement asara ne yati projet seni asara si awali mingi aga ke duno hôpital gouvernement a placeo hôpital ake dape leza hôpital a defi ake da ambulance niki oko ye iso osimbi ona na gouvernement tene aziangu
6: Kosele onduma jabu Jonathan Bikina Bangasu me depuis ce war indépendance so que lani kozuni et ki ba a machin TTP ni asaji kwa gi sur place mais asina beni tangwa we legi abuba biani biani donc ndana ya agiati contrôle so letela a zi d'abord na nduti teneti legi na fini gouvernement so so ira tene 7e république so
7: Iritsimbi Clotaire Mamadou Bikina Bosangwa iba ke na 66 ans de indépendance so Kusala ti dengo ya kana sese ti kodo komandati uam akiri na peko kete dengo ya kati gozo wala dengo ya kati tokia a upono a ongra ki dape a leti ya kobeni kwa ki dape iunda na kutazo ti kodo ti tene ala mu maboko ankon mingi
1: iki goye keke ti tene unzi kwa singa ti esula me iki zile gena ala fadeso bolivisi masambaye so akina tereti ige ti tene ala vunga na iye sosi agbube tazo mingi na inga sosi ala sara tene da ibara ala kojuni kwe bolivisi
8: ibara la teji ibara azo kwe Tene ti ingasu, abatene nanduti mbela ti gbati kobozi tiab mamat Idris Debi. Na ti mbela ti losu, lo unda ti tene azima boko nanduti azo gumba ya susi ala kina ti bumi ti kama kite susi lani bikanga nanduti ala na puputi ala mwa sukse masra susi losa akanga tingu ako deja we na peko susi lani abikanga tingu baluse nanduti lo. Tene ni abagigigi na biko ukuswa on na peko susi ala susi kina ti yangu ti gbati kobozi tiab ala za asangontu ngasu nanduti gwanda ter ti Facebook boko ndi ti bumbi porso so eke ti transformateur abilan kanga nan litilo tangu sakyu se balus andon oku teneti kanga tingu balus etonga so si aunda na lutonga so ti tene lo futa ungwa tingiza so asa ngunda ngu ako tingiza so si eke kamblo na ti kodo ti tia abite na litilo tenti asa ngo asioni tene a teneti kangbi so si lo tene na ti kodo ti tia de alege ti asa ngo se wara faso tene ake sukse masra si aunda na wabunga koko ti lo ti tene gati kodo ni azima boko tonga so yamba nando chilo benzo nando ti banda tega fatilo so gati kodo tonga la zima boko nando ti sukse masra afa biani so ala mu maboko la legeti akusala ti singa lezo na ti kodo ti tchad benizo nga kwe nando ti banda tere afatilo so gati kodo ti tchad egonda amgo yanga so si ala londo ti muti tene azima boko nando ti awa poroso so si akina kama kite benizo ni atene ti lo so epika maboko nando ti ala nando ti anzoni kusala so si ala ndi sara mbwembwe nando ti zingu maboko nando ti sukse masra nga na ala so si akina ti abumbi ti kama kite me iunda na ala ti tene ala dabe ti ala na masika awali nga na koli so si ala ngba lakue na ya ti da ti kanga si ala ngba ti ku lango ti fango ngbanga ti ala beni yo na peko ti mbela ti gbia ti kodro so lo fa ti lo so mbela so si ala londo ti mu gbia ti kodro kozoni ayeke ti tene ala zi maboko na ndö ti awa kama kite useni ayeke ti ala mbi dabe ti mbi so ala nga kue ala yeke na yani beni lo so si ayeke na ti gbanda tere atene ti lo so ayeke nzoni ti tene ala zi maboko na ndö ti sukse masra me tënë ti dunia ti poroso ti lo ayeke ande tongana ye tongana azi ande tënë kue na ndö ti lo pepe fade lo yeke wara ande pasa ti tene lo digapa ti ga gbia ti kodro na ti kodro ti tiad mbeni pepe ayeke nzoni ala zi atene kue na ndö ti lo si fade sukse masra awara pasa ti tene lo gue na ya ti akapa ti dengo gapa na ti kodro ti tiad beni na ndö ti gbanda tere ti facebook akiri tënë egonda amungo yanga ti gbia ti kodro ti tiad ti tene azi kanga na ndö ti sukse masra me ayeke nzoni sukse masra asara ange tënë ti zingo awe lo so beni afa ti lo so zingo sukse masra so ayeke mbeni gbanda si abi na dawa ti lo tongaso ayeke nzoni lo sara ange na peko so si azi tene na li ti lo nga e hunda na gbia ti kodro ti tiad ti tene asara kue ti tene azi atene kue na li ti lo ti tene lo apasa ti kokapa na ya ti akapa ti dengo gapa ti gango gbia ti kodro teji mbeni na ndö ti gbanda tere asara ti lo gi tënë ti nzapa si lo soro exode 14 so atene na yani ayeke mbi nzapa si mbi yeke tiri bira tënë ti ala ti ala ayeke ti tene ala duti gi kpo ni la si succès masra aduti kpo si nzapa atiri bira tënë ti lo mbeni afa ti lo so ayeke nzoni kodro ti tial asara ayeke sala na amolenge ti lo ti wali nga na ti kodi kue ti tene kodro ni amaï ague na awuzu hunda na gba ti kodro ti tial ti tene lo sara ayeke sala maboko na maboko na succès masra ti tene kodro ni amaï ague na awuzu tongana ti si kodro ti burkina faso lo nga kue lo yeke sara so mabaa ayeke sala ti lekengo kodro ni ayeke londo mbage na mbage na ti kodro ti burkina faso parfait te di comme ese bibe ti azo ahondo ni na ndö ti gbanda tere na peko ti si gbia ti kodro ti tiade mama idris debi alungu la tongaso kanga na ndö ti succès masra
1: singila na ala bolivis masambai ayeke gi na ndö ti nduru kua singa wala buse de la semaine ye so agbube ti azo na ndö ti gbanda tere si ala sara tënë na yenga so si kua singa ti li ti laso ahunzi e tene singila so ala mai na ya ti kua singa ti na ndö ti kiri-ngo na ndö ti asango ti yenga so e yeke da ala mai na kodro lakue ndali ti mungu maboko ti orest giscard ngomi na ndö ti amasini.

tanga ta tokana te muna nga ti kodo to swaga na ireti ndoko asosia ke fambeti groupe scolaire institut international shogila ti binameti ase wasungo babata moinga tene ba yanga data azi atunda ti ngusoso ngusa ku se bayusa ndo me ti sina ngusa ku se bayusa ndo mbasamba na zi yanga data azi pulela o apete na tokamenge ti akasu ireti ala na mbeti tonso tenti manango mbetini ndoko ati na ke bani na bagi ti pika onso wangu kombatunga na bimbo atene ala ti dama pa aussi akefanga la ti grande section akefanga pendri na ala ke manayanga ti mondu on denga katoso na dama pani yeke ala ti fondamental oko ti nondo asei ti gue na cm2 ala ti lise ti 6e ti gue na termina série abc nga na d nga na terrain ni ala so si ati manda ti ga assistant ti santé assistante accoucheuse ala ti transit déclarant douane ala ti transport logistique instituteur adjoint monitrice de ti fangui na ala ti damapa nga na ma nango mbeti ti akuta zo kue ayeke ka yanga da ti azi polela ku na biko oko si na biko ku na ngbonga mbasamba ti si na ngbonga ota ti peko ti bekombi te na ala poso ti londo na ngbonga miombi ti si na bekombi te ala so hinga ndoni pepe ala pika singa na molongo so e gue ti fa so 72 04 92 92 mbikembi tene 72 04 92 92 nga na 74 18 13 19 mbeni toka ti ma nango mbeti ti lakue so aga na iri ti groupe formation na bage ti sika usela ala ti binga na mê ti ababa ti amolenge so si amolenge ti ayeke ka atene ba ti ndembi so akarnet ti amolenge ni ayeke déjà disponible mberi na 28 juin 2026 akarne ni ayeke déjà disponible awe alingbi ababa ala gue ka mû karne ti amenge ti ala nga na bagi abinga na mê ti ala tene ba cour de vacances ayeke atonda ni mberi gi na lango oko ti nze so si e yeke dawala 1er août 2026 me ani ba lakue te atambela donc ababa na gue ala mû karne ti amenge ti asi tongana amenge ni aa ti gue na aa ti ma na mbeti tene ti cour de vacances atonda ni déjà awe donc ababa ala so kpeka amû karne ti amolenge ti ala tongaso yanga da ti ala zi lakue polele na biko oko ti si na biko ku na ngbonga miombi ti si na ngbonga oko ti peko ti bekombi te nga tonso ala so si tene ti kingo na da ma ndango mbeti ti ngu soso yeke da alingbi ababa ni asu kpeka si asu iri ti amolenge ti ala na mbeti ba azo ti fango ambeti ni ayeke ka na kodendara ti fa mbeti na amolenge so si ayeke gue ande ka tokaso aba ala so si ayeke na bage ti zako ala ti cité de la paix ala ti ndoa ti vaka ti ala yeke gbani toso aga na iri ti da ma nango mbeti ti tongaso so si ayeke Yvan Lopez so si ayeke na pk 24 lege ti boali la atene ti biname ti so ayo pepe na bage ti stade olympique tonso ti tungu fara ati biname ti andu aita so si ababa ti amolenge so si ayeke na ti avaka so si no ti fa ge ba tënë ti sungo iri ti amolenge atonda ni ti ngu so awe ala ti maternel ti tene ala ti sei ti gue na cm2 ala ti 6e ti gue na 3e ala ngba na peko pepe awa kode kua ti fango mbeti ni ayeke ka toso tene ayeke duti ndurunduru tene ala fa mbeti na amolenge ti ala so si ayeke gue ande ka gbani ba molongo ti singa si ala so ahinga ndo ni ape 72 42 44 72 42 44 nga na 75 20 34 85 mbeni toka so aga na mbeti li ti ge so ayeke na bage ti aga na bage ti ndokua ti na riwan 54 so si mberi ala yeke sara kusara na bage ti komo nga na mabe afrika ge asara laso ngu ba la oko tongaso awe ndokua ti aso ayeke sara ye so atene lunette ala ti mo yu na le ti mo na gbe ti la ti duko oko mbeti ti temo ngba ge tonso mara ti so yeke duko so mo yeke na ni mo yeke ba mbeti ni kutakuta si mo yeke duko ni pendre o na gbe ti la o mo peut tene mo yu ni tonso tongana mo yeke na dawa ti ordinateur alingbi mo wara na lunette ti ala aussi tene mo yu ni tonso si mo duko na mbeti ni nga na bage ala so si ye bluetooth lunette bluetooth aussi ayeke da ala peut tene asu kpe na ndokua ti alaka ala tene tongaso
so ngana bagi a bata makra ke katon so si ala petena la super kasi ala futa ni membe ni ndoko tsala ni azinga aussi ifa ndoko tsala so tinde mbeso akina bagi ti balabala tia martir so sa kina lena lena bagi ti complexe sportif Barthélemy Boganda so ingana eriti 20,000 place tonga so ngamini ndo tani akina bagi ti na bagi ti bimbo na station turu ta sœur ka aussi ala supeka ala wara pendre ka sala ala voni amolongo ti singa ki gi ala sosia tinga te na ndoni ateba ngere tia tia lenka ake mingi gina bini 74 02 54 54 74 02 54 54 75 54 54 92 14 tokason na beti leti soit ke tokati grisango na ireti gaza yombo dieu fera atene ireti babani aki sisko gaza yombo ireti mamani aki bisakonu bisakonu claudette ateba loko yango balako tongaso loyo un mètre le sara deux tons le falitule na deux tons tosusi si tangati ndoso abalo dalo ki dapa ki na bareti kukulu cité des défis ce ça qui n'a pas gagné chindo n'a pas gagné big wakala mais benita pika singa biri tomaso tonaita na mai le tele le ma molongo ti singa ni jona pe wala le waralo le waral la pe mais fa molongo ti singa ni ge je sois za molongo ti singa ni ge ke Belfort Lionel a ke 72 02 78 58 mikimbi tenen 72 02 78 58 ngana 74 95 99 61 74 95 99 61 ba molongo na tonga na lai ala sosi ala wara dieu fera pika singa na molongo so egoti inondo ti fana na so mei tokati grisango ni ayeke ti bendunga Lionel Messi ahinga lo na iri ti toda wala toda atene ba loki na ngu balako ando miambe wa 18 ton singa iri ti babâ ni ayeke gui tiri bendunga iri ti mama ni ayeke natacha fei dangai tongaso ateke ba loki na terre brin brin ton so nga aussi tanga ti ndo so abalo dalo grisake abage ti marché combaton na popo ti kam marché kam 5 tongaso si tiri gi tiri bendunga za molongo ti singa na ita ti nzo beko so si ayeke wara ndo la pika singa na molongo so eke ego ti fa na la tongaso ayeke 72 65 24 39 72 65 24 39 nga 75 43 82 64 nga aussi 72 24 31 69 atanga ti atoka so ayeke atoka ti vundu mû na ala yoyo tongaso si e zi lege ti asinga ti ayeke na iri ti asewa toso yusuf asewa ngaza ala yeke na vundu na be tonso ti biname ti asewa songo te ti kuâ ti oko ti ala so lo ti mama ti ala ton ti ambeni so ayeke yapakara yusuf na iri ti dungolo ayeke kagbude lucienne ayeke ba lo wara kuâ tonso na laa poso lango balako andoni oko ti nze so si yeke da apparemment biri la na ndonga oku na penzeni baloku na ndoni use wala 17h52 tongaso me place kuâ ni ti ndembe so ayeke na yanga da ti ase wana bage ti galabaja ota ayeke lena lena da nzapa évangélique ti afrère si mbeni toko ayeke ande tonso ando da fois onde ke luka ti fa lango ti sigingo na kuâ ni toka na iri ti asewa tonso kuranga lo tongana kuranga Barthélemy nga ala yeke gbani tonso asewa maleku maletugu tongaso ala yeke gbani ala yeke na vundu abe ti biname ti asewa asongo so si ayeke tene ti kapa ti sigingo na kuâ ti wali ti Barthélemy kuranga tongaso atene wakuâ ni ayeke Bernadette Yangu
ate balo wa kwa tosuna lango bala kwa nandoni balo ta nandoni oko ti nje ti lengwa son wala 31 juye 2026 si ate nen kapati singwa kwa na ke duti mbini keke kebiko se lango bala kwa ndoni miambe ti nje so seke da me kengo bini ya ke duti nende keke kebiko wako lango bala kwa nandoni mba sambala ti nje so seke da nanga data se wan tia ke singi andi na kwa ni tonsuna na mer mardi du out 2026 singi lana ita ti nje nbe ko sosi ama tukana pou swa metia sosi tukana ke tia la tukana beti le ti na ye ti anse watoso kumba anse wa benga tongaso anse watonso adu ala amulenge aparan wala anse wa na bageti sebokele na bageti botambi ala tonso na bageti yakoli ala ke vuna beti binametia se wa songo tenti kwati ako tala ya pakara kumba benga na ye ti dongolo bango Emily, Emily. Tonga sa te balo wakwa gina langwa omene ti nje ti kukurungu saku se balo se nono omene na bata ti bongi toso kapati singwa kwa na ke duchane mbeni keke wala bikwa u se langwa bala kona no miyombe ti nje so se keda me plasi kwa na ki na yanga tatia siwo na bagi ti la kwanga aunda ni tatin zuni beko so si ala matuka so ala pusu na metia so si toka ni eke chala tonga so toka na betile ti na irecha mu ngebe mbetid tonga so a sewa Pani ase wa mbeti ala kina vuna beti binameti ase wa songo tenti kwa ti kogaratala kwa ti ngangula ala zage tongasu so iretu wa keya pakara mbeti na iretu dungo lo gere Veronique atebalo wakwana la poso gibiri la lango balako na nuno kuti njesu sikeda nandunga umene nandambu wa 18:30 minutes tongasu klasiko na ke na anga datia se wani na bageti banguma SOS wala village d'enfants là sous ce kinduru na bagiti dans un pa baptiste évangélique ti de son trafic meni toka ke an autant sonando da fan de kilo ka ti falango ti segi mo kwani toka na betile ti na iretia se watoso po ngafa asi wasoni asi watoso bozo ah la kina vundo abeti binametia se wa songo teti kwa ti akota la ya tambini ngambi tambini baba tambini so iretilo ke sonne Wilfried Yvan ma gloire là ateba lo le cœur côté associé à ça kusa na bageti société palme voilà ala za palme d'or ateba lo wara kwa to suna lango bala kwa nuno akoti nje tukukungu saku sebalo sa nuno meneton so nga na bageti hôpital communautaire en patati bongina poko timbini do ko beda to so place kwani akiti ndembe suna nga data siwani na bageti hôtel wendi si atene kapati singwa kwana ke duchande lawa mbeni keke ke la si akisigi na kwani me kekere ke bikwa ko lango bala kwando mba samba na ndonga myombe ti la kuwa la 20h kengo bina ke duchande da son so si akina ti gunanda pre na bikwa u se lango bala kwando myombe ti nje so si e ke da se ake mwande kwani itene asigi nani si a mon kwan tene asigi an gulunu ton so na bagi ti bwalika na PK16 voilà aunda itati njona beko susi ama tokani mala zamu longo singa na ita susi inga ndo njona pe inga nga te njona ndona pe ala pika singa na 72 52 33 70 mike mitene 72 52 33 70 nga na 75 03 92 20 meni tokana beti leti tonso na iretia siwa ngoro ke ala kina vundua beti binametia siwa songo teti kwa tia kota so iretia ke kongude François atteint le que élève dans classe 6 seconde mais la fin de l'année pépin enfin lycée pépin atteint le wako na biko ou c'est l'ango bala ko nous au coaching des sociétés qui dans bonga au shooting d'appeler les wa 4 du matin ton samba qui hôpital communautaire batati bongi to ka so banga se wa mingi mingi ton so si capable singo ko na ke sigan na ko ni na biko c'est l'ango bala ko nous mi ambetin des sociétés qui dans parce qu'on est à ke tin des mission na data se wa na bagiti bimbo ndro intérêt ti grand séminaire na bagiti Bimbukala Bimbi na yanga dati pakara Jean-Claude Ngoroke tongaso singila na itati nzwembe ko susi ama tokani apusu na metia asosi tokani ayeke tia na tangati tokana gbetile ti ayeke na ereti asewa toso gbate asewa boboli tongaso ala ti binametia asewa songo ala so si ahinga ala tënë ti kuâ ti oko ti awa kapa ti singwa kuâ ti gbate eli ate balo wa kuâ le kui lani tonso aninga wê me ayeke sigi andi na kuani kekere ke biko ako lango bala ako na ndö ni mbasamba ti nje so si eke da na bage ti mbaiki
ton gaso dalini ton so kengo binya ke du tigi laso la deja na ndonga miambeso na kengo binya ke du chande da laso lango la inga lango ba kwando no mentin jeso se ke dana nga da siwani bimi na nga da ti molenge ti ti wali ngbate rose na bageti bimbo ruti general gombila ton gaso si aunda ni tatin zombe ko so si amato kaso apusu na meta so si to kana ke tsa la na to do manga mongon banga ba samba ti la ku na penzi ba so ano no ku to ka unja we kan be vundu na so ko si a kina ti vundu nga e kan ngangia na so ko si a kina ti ngia baba mama leta zinganganga na ti amulenge tala ke ngonduru to sotene yangati damanda ngometi azi tete na amenga ki na damanda ngometi le tala nganga nganga ndoti amulenge tala singila na azukwe radio de kiluka adufa.

0: Nalegeti njia, yesu wa irini viol, aki yeko iso zwa sarati ngangu nalegeti nisoroti kubu, ataike na maboko wana tereti zo, wala, benyeti ngangu iso zwa kupepe, si akbulo na ngangu. Wala, nalegeti bengole, nandochi tenesu yeke yambalasu na chukwa singa su, krisi anja, suwa ke wagingo ndati njia, meko joni ikiro ndocha mina sangu chachi inga so. Na pekoti suwa sarambeni inga si, kbaleti bosembe iso alusha da wanchiku upena spesial aluti, aikina inga so si, akapati dengong mangani akira bagigi, na bikuwa use so, aike pikango patara, nandochi awakambisi. Ida becha la so, paleti bosembele so aba, takara Eugène Gaikwese, Vianney Semdjiro, firme junior Dan Boy, gana François Boueze, so abite neti, crime contre l'humanité en Dochala, aki aminei so aba motene, ala siya sarani na mbegeti bosembele bongi gana boar, ta londo, nangusa kuse andoni gomba ya atis, nangusa kuse nandoni balako nota, sangoni nangacha la Bolevis Masambaya.
1: Na zingo yanga chifango mbanga so, maître Jacob Sagon, demo bona, wabunga kokoti Eugène Gaikwese, adima tere chilo, tenti sene ti klion chilo so seke Eugène Ngekosi na mangolo mbena ye lango mingi pakaraso awa pasa titene lo timitere na wanganga chilo mbeni pepe ake maintenance su ala susi abate nti bingo tena lichazo ngana ti parti civil ala kentiani tonga su abate la su tene susi wa mwanko kusu atene ake titene anoko agetu kusala chindu kwa tcps mbeni fango mbangani abate nandoti undanga ndoti awa mwanko kuko titene amiro mbeni tene susi mbeni wakambisa afanyi tonga su na mango awa mwanko kuko tene susi wa kambisa so atene atambula nangusa kiuse nandoni omene andaka atene susi ala kebiletira nandoni alondo nangusa kiuse gumbaya siya unji nangusa kiuse barako nandoni ota ala susi abate nji bingote na lichazo gana ti parti civil ala kentira undango ndoti awa bunku koso ala batira so atene susi wa kambisa so atene alimtene adana tatene ambeni tene ni abate nandoti sungu nambiti atene susi ya pakara Michel Bengba atene ala susi abate nji bingote na lichazo gana ti parti civil ala nga kwe ala kenti ala tene susi awa bungo kuko ala undani na unji ngwa chifangu mbanga so da fangu mbanga unda tene na Eugène Gaikwese Vianney Semdjiro firme junior Dan Boy wakala kina bentene chitene ala tene nandochi atene su kwe si alundo chitene atene apaka su kwe ala faso atene ala kina bentene chitene ala tene ni okombeni pepe idabete la so akapa chifangu mbanga tipo sombele aziangani la lango balako ando omene tini zati fondosu an na pekotu si amironi si akira kwa abagigi na pupucha la susi ya bitena litala mwara mbina biyati kodwa ti biafrika susi ake François Boueze tindemeso lweke nambagi ti kodwa ti Guinée Bissau si dafango mbanga ti CPS e kangande lo na lege ti kontumas e da betela so akapa ti fango mbanga ti ndokwa ti CPS ae kirande ti tena bagi gi gina bikwa okusu seke ga seke tambula na mbunga balako ti ndapelele
0: kama mbegi na mbegi ti mboba ina ti baskoto kasi gongo na gbele wa dengong mbanga ake mini kota kwa lindal ji amon ge ti kodroni ata soa wa dengong mbanga ike na ti gwatani yako awa bungo kwa kwa ekipepe ngamini datikanga ekipepe yiso agana kwa le mingi sangundanga chala kiswa Jordan Badengbi
2: na pokoti akwali susi akbata chikoto tibia afrika warani so na poponi kbata chimubai awa bia afrika soa kina chikbatani ya hunda gijitene awa dengo mbanga aga dengo mbanga nanducha akwali susi yala warani yako na leti lando aeni ekichilonde bachi awa bia afrika soa kina chikbata chimubai ingana la soa kina bata soa kina tereni gongo la dafango mbanga angbala kwa kwa letene chiala yiso apika beti Isaac Mzoba solo fatene sango kusala chala susi atukwala giti tena sa kusala tenji dengong manga aikina ligi ni pepe
3: atomo tribunal ti adasa nyapa memoba e fang manga de fwa jina kbeta ongar na amena ye don magistrati ya na vre lokal sa la pera mga ti travaye na onse ti affaire sociale mem dati kanga tonso adasa nyapa a metenir gazo a komisaria
2: ti Suleiman asinga na moso eki wakango ye ti kbata ti mubai lufatene susi dati dengong manga eki gada pepe nga dati kanga ngwazo eki da pepe asaka si bale ti te duchi amana uzu
4: tene ti dati kanga sa ke da peso ni la sara si laso azo mingi akpene ngo tambata la pe mbati ya mumu agwana mwana gendarmerie quelque temps a libéré moi parce que gendarmerie azazuka ndonasi maintenant a libéré zone le long de ka logalo tamata ka ni alu ni gaoso
2: na unzi ngoti nzeti lengwa salon doti on ungoti azo tikanga asinduku na balako tonga susi akpe na commissariat susi azalada teneti susi dakanga kinati batani pepe si narcis la vous embrouille fatene a kimini susi abimbeto mingi na beti awa bi afrika so ekigi
5: a mwazo azana na la police mais la police a qu'on a pe asala si azo akeda maison d'arrêt a batazo zone d'apte a maîtriser la pe ala kpe ko na kanga mbala sa kwe na kanga so akamina susi ala sale tinga ngwa te jawali bi unda mingi na gouvernement tene abile tu lutene agasi alekere na gendarmerie alekere dati fangmanga alekere maison d'arrêt
2: na dawati akwaliso maître Désiré Alphonse Tipausa qui griffion chef soit qui ça kusala na tati kota da fangmanga chimubai afatene akusala ngbala ko tina bagi kitene alekere fini dati kanga na chibatani
6: oui isara demande na aita ti ti ministre na ala ida droit de l'homme aida ti tene aga abatene ti maison d'arrêt na ambichini kwa kinambi na bureau gesu ti tene aleke maison d'arrêt na aleke nga aussi tribunal si alimi mulege na iti tene isar kusara nzoni
2: mbini kwa leninga susi awa be afika soe kina kwadati mubai ke tente na nduni aiki susi awa kungo kuku aiki na atikbata ni pepe na ligi tia sangusi wakana terecha lala fatene ambini adengo manga aiki bagigi na ngui susi awa kungo kuku aiki da pepe kiswa jordan badengbe mbini na kwadati mubai tene ti dafono no ndeke luka
0: eki ngombe gesi bongi gesi kwale ngonzo abecha zo ndati kango ashona yoro soaze kikani ndere na eti gara kwale so abeni awa be afrika akasani mingi ala fachala tene aiki gia awa kusara ti dengo mangasi aiki kangale andoti amarachia itongaso natapande na beke ti garati kombaton kango ayoroso wala cannabis wala psychotrope wala viagra aiki kani gindere

0: akina biko use sula isarate nandoni anguza fasua pika na pekosi tere na bageti kete kodroti linjombo swaki na kilometro baluta nanu use tiku batati bayanga asara kpale mingi bayanga akina ati sangamba iri mingi tsa susi akina chikodroni hada tala kungu inga ya katala akigina chingu si alak unda mungu mamboko sangu nina ngati dijejeki yete ndi
1: ungo tia da suwa lindangu akinduru na balako na pekosi mini kota anguza fasua si apika na bageka akina kilometro baluta na use na batati bayanga ambeni ya mwenge ti kodro ti vaka ti kwazno alango na gigi sodren bindum babati sewa a perdre a bien ti lo kwes lo gazuti langongo na dalango
2: te mardi ki mansu yege wo arango kobe tene te kwa problem ndo tene lango aga dapa ndo aga jugi ngbe iba gilera lingwa awa gwege na kete isu berje ti melenge so si yazo na muna ela yege lango da
1: tachana bikumi a ona ya ti oko kwa leso lo na sewa ti lo kwe ala lango gina gigi lo unda na gouvernement ti gana mungu mamboko na ala
3: eke gina luchi mwani mbi na dena melenge na maboko asaka sigia waka gimeni kete dati obeje gila si ingbe igwe onde gitege da idusi gina ntozo bo mena akumba kwe abubane na asida mena itaseke daso eke upona inga kumase eke saga meni mungo maboko so wala mokonzi wala kutazo si kodo wala maboko na ya eke dape zuna ke silo bagi ni afime gina mule gya on zuna silo bagi ino egi engolo on mena sila wala si eke singani natik balin so eke daso tembito kanduna kutazo si kodo si ala supe agamu maboko na hi
1: Fabrice Ndako wainda chindo kwa tibatango nsedu titiazo aikina tambula tukusala na yati kodosoka ngalo gibetilo mgangu teneti pale so asinazo so
4: suwala idakaso ala kina biuze chakumba amina daso gozo sala zana dasingu asupa muni amina bongo tala so popota muni kwe yala supa nga kitoso bongo dea dape kobeta tengo kwa dape akumba ala kina biuze akumba awa tala so siya ala muna kia waso ki alomp sole kwe mkwa muni mungo usi don juku ala kina tipali ala kina biuze ti ed ala ikutene ahidala titene ala sina kwa lisa idaso
1: atondo tilenduzu adabete akineba kutanguza pa angbala kwa tipika na achamina ya lango susi akigande asala wisi iso akibando nocha kusala so akinzoni tene ala ndo nangangu chala kwe timu mamboko na azu susi aona atipale so
0: singila nala DJJK yetendi ibaso ala kineanga tisinga ngbene na kwa tati bayanga ibarala DJJK
1: ibara ita teji parfait komisi ibara wango dafondo no ndekiluka kwe
0: ala fanai kode susi ala rokoto na sangu susi ala lundo tifungani nando tikete kodro ti linjombo suwa kina kilometro balotano use tek batati bayanga nando ti bale tingu suwa bubaye mingi kana ya tibatani
1: lati tiko zungunda ngundu tala ita tedi ala inga nembe suwa ikeda ake nembe tingunza pa suwa kipika mingi na mbaga ti kodro ti linjombo so ake na mbongo ti kodro ti bayanga na kilometro balota na use wala sangu su mbrimbri ndali ti ambena mlinge ti kodro ti linjombo susi ala tenetene ni na mbi tonga na mbiso mbeke wako singa akinzoni titene bigipokoti asangoni biba nzoni si bilibisa tene ndali ni bil partaje na lo solo ke referenti a wako singa na redaktion central tinde ke luka si lo yeda na pokoti tene so simbi na lo ekangi si bil mulege ti desa ando ti tureka timbi ya kebeni kote so si bilibiti binameti gouvernement wala na abendo ti gigiso kena gbeti leta pepe titene ala mu mboko na azo so si yeti ngangu asinala datala okungwi akungwa tala buba ala ba ake kote susi mbisa fazi na kusala sola.
0: Akpale wala si ala warale chilondo tongana ala guti tene ala rokoto na sanguso DJJK.
1: Si tene tene ti akpale tatene bia ni aike fade ngangu mingi si tene igweka kozini milondo ti tene bigunando ti turenso ala ba ati sinando soka legini ayo mingi nga akpale ti legini ake daso si akutukutu wala lege mbuni mwenye ti kongonika dape ngu asukwando ti lege akeke achinando ti lege apere akimando ti legini si mbimbi ti wukati sa fade kusala so ita tedi kenzoni si mbi tushi na leti mbi si mbini bitene mbitene tatene bia ni so ake sango ti kambi na amlingi ti kodro ala ba ake akpale so si yonda kwe tongana mbisina loti londoka tiba akwaleso akifade ngangu mingi kozoni aita so siye tinga ngwa sinala yachala kambi njendende si mbili michi warala pe ngu asuku wa mundo chilegi ngangu na yachava kanikwe
0: DJJK na leti londo sala sikaso ala fanayi aye so ala bambrimbri tonga na kbali na letala
1: tonga na mbisi na leti kodroti linjomboka mbrimbri na mbagi so si moko on gi wakbara so azano chilegi na koni musina kurazimo gen ada alindangu mata mata mba legi ni akambi use oko legi ni agona mbagi ti kodroti bumanjuku so ake na kilometre balako na use mbagi ni agwena ti kodroti linjombo na mbagi ti mamboko timbi ti wali ada ake na yatungu mata mata si ambeni ada ni zo alango da ambeni pepe so akwe na ndo ti kamba baluku tongaso mitambura na yatungu ti go ti mu alimo ti ada so asembe ayeke tambura nga abongo ayeke na yati ngu so na sese si mbi yeke dondoni mbi yeke tambura ita tedi aye fade ngangu mingi amolenge ti kodro so abambi si ala kusundula tere ti mbi ti fa na mbi peko ti ye so apaseka
0: ivunga sango so lani na biko use laso yeki na lainga yeye la si agbia na leti londo na pekwati sangoso si ivunga na doda fono nde kiluka.
1: Na pekwati asangoso si da fono nde kiluka avunga nyawe itate di ifanala so ngusu asuku si amufade adaka nguni ya tarati wele si ambeda manangeji kodoso akiri na chida so ataso mili bemengu dute nti seni kwa lanjudu chichala ayake tangape ambeninga angbana ndoso si ayambala da me duchichala ni ayake ngangu mingi.
0: Na yati sangoso nga la tene ayilingi sivi amuma mboko iyo tongaso na ala so si pale chala ke ngangu mingi ngatia itala mingi abuba laso na pekoni so azo nika la lechi londo ala tarati gitinga iskala wara mungu mboko alala wara mungu mboko pek pale chala ngangu mingi
1: awa kodo so si yeti ngangu asina la juska laso mbi kitentene ni na ala itatedi awa rambeni mungu mboko mbeni pepe nduru ala yongoro na mbageka nilasi ala ke dema na ngangu mingi atene anike ku na mbageti government wala abendu chidi giso si akimu mboko na azo so si yeti ngangu asina la lakwe na tibi Afrika
0: gingo beti amu ngechi kodro chili njo mosula so ake tonga na nye DJ Jack
1: na ndebeso mbi kitentene la si mbati gwe itate di meni kota nguza pa apika ngalangu use na yati kodroti njomboka inga pepe amongichi kodroti wake dema ngangu atene chumona alimbi titene azi ani na yati iso wake nzoni mingi ngusu ambati pika so apeti on ande ti aiso si ake sinani na ndembeso ita parfete di komese
0: ikiri singila nala DJ Jack yeti ndi iso idabeti awa mango ikwe ala ke wagu singa tina ati batati bayanga iki gufadeso na use ukuta sangu tigi na pekoti kete ungote resu.

0: na biko ushuswa on akilango balako nonu utati nzeti kukurusu ikida kontrolisi zitibe Afrika asara matanga ti jipanda sitilo ususi luwarani asara ngu balu menanu omenyawe amina itinjuni agana ya chikodroni nga yoko amina kpali angmana ya chikodroni sanguni angatala bonaventure ngomba katikiru
1: kuzoni kwe iki tenetene ti seduti teneti ya turugu tibe Afrika alundu yongoro mbine ngu mingi na peko ti jipanda Ungota turugu ti be Afrika angoro na tereti saki use nanduni mbambo oku so akigi kodo ti Franzi oko si akefanala kode ti kusala na gbeti bia bokasa. Na pekoni afaka atine ati kota kwale na togonda ti ngu saki use nanduni balako ndali ti gbacha turugu so a ombagi na mbagi. Laso mbini fini pupu aya. Na gbeti bia toadera ungoti aturugu ti faka asumba si fadeso ala onsaki baleota. Bangi agbilengo na akodro wande mingi. Tongana, Russie, Rwanda, Turquie, Ngana Koroti, Franzi, so sarango kusala tala na teretimba, amulige na Koroti be Afrika ti wara siriri kete. Yoko, ambena legota siwilinga na ta turugu, afatene, sarango kusala na akoforo, ngana teneti mungo akamba, so akina ligi ni pepe, agana vundu mingi na popoti aturugu ti kodroni. Akonde, nambage ta kete dambeti, akota dambeti, ngana mbage ti dasindagi, afabia na tene, mandangombeti, amai kete. Agbata fina damanda ngombeti adomoyon so alekini na ata dambeti ngana mungo na kusala ti leta bati awa fangombeti so ungotala a onsake oku na mbageti dasindagi ungota awa fangombeti ni kwe a on bangbo omenenda liti awa manda ngombeti wala etudiant saki bala kona use tatene aye atarati tene ama ikete yako ambina lego afabia nina vunduso ambina kota kusala asara nina ligi ni pepe si atonda ti gana gingo ben titene moduti kota zonandoti damanda ngombeti fadeso aunda teneti inga ngombeti wala inga ngokodeti kusala pepe fadeso apostoni ake voni vongo na mango ambina zoti poroso ambina kota zoti danzapanga na lati bumbiso kana gbeti leta pepe nambageti seni ye atarati tene agbia na nzoni ni kete giriri titene akpozo lo lango si asurulo na danganga ak mungbonga mingi fadeso titene asuruzo aninga pepe yeko ya unzi laso mbini fini ndo kwa so a irini centre national d'imagerie médicale so ak balegeti ambina kizamaso anemingi so kojo sarangoni akingangu na kodo nige fadeso ayapu akisarani yamba na be Afrika na yacha iso kwe ambina kwale angbala kwe ambina zosusi ya chinachi kwale wala chinachi nda utilege si ala ikina sewa mbini pepe titene amuna la tonga iyo kuzu niko titene abate neti koforo na pekoni aga yongongu na yengere ndali chinguru bia yeso akingangu mingi aonwa tangani kwe akuta zoti be Afrika amiro bia ni tene titokwango a zoti kubela so palitala akingangu mingi titene amuna la tonga na kodro wande anda na be Afrika ge akota danganga susi alingbe titene akiri nzoni tene na akota kwaliti seni aikeda pepe ambina fina bakuru ta danganga tona ti kodro andenga kwe aikeda pepe dutingo chazo na yati kodro aike ngangu biani mbina yungu mingi akoforo ti ndanze ti awa kwa ti leta ama ina nduzu kete pepe